Sumakta kina sumak yanka mai pika mai sumakta yalet kangichi kai poncha kuna pika samar kangichi yankar kangichi naya chanchi sinampas nyukanchita uyashpa kati pangichi paishon kuya kusiya pasu.